0: Nguria sin hapa la nepole ni musake hasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la urate ne ni ukathula. Masipole, wawirla ekumi ni ormele wanyu, nguria ni epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uure wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ori ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake hasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lorishiziku, onireliwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni relaka mudete wa oromelea.
1: Mosuwe la wira areta oi kala sana muru ni maya. Atu o hapaliwa, o uluvala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantunea oshinta mukale lola dherihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana muroni mwawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikala sana muroni mwawe. Owo hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali yawe eni mobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Mwvekele na mawaweha ameteko samushporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. Oitente kwatro. Des kwarenta. Hata oitente dois. Des kwarenta. Mwakaliheri atu owuluvala. Omutupa shiporo. Woromelea. Na ve wose ki hayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwaswili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha so wawa vanjenesha na ve anavira mshipo roni. Wise ki hawaho so takala. Muteko okanle ovariwa na musi apatani ni oteni ahu. Nakala logistics o tenyaho ni relaka mawani moma lelea. Papa, mama, ninyo munalela anamwane, mundi vanela na ninyu, wana munashenu wakanyaye awo, omu tupaka shiporo, muhielele okati, nivalane nina anoyola, we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwiri anela wahirweke kampoi bakibiru. Omuli prela kampoi uvira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, uvira vatiwawe. Utwela, weda, ovanela sotene ya siraneke otaiwene wa shiporo. Buiseki ha sota kala muteko okanyahu ovaraka otene ahu akale amusi hata apatani. Nakala logistics otene ahu nirelaka mutatani moma lilea.
2: Ukika vovo sta kozinya roj.
3: My
4: sabor,
3: my sabor.
4: Mais vida,
3: mais amor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Yo, Mugini Pira, Ulu Nari, Anrata Mano Pita Napi Apipi.
6: Pamutata,
7: Apipani Amutata Mpira.
8: Ey, Correro Suelo Umbara.
7: Pipi, Ngin Kupali Vira Mumbara Mpira. Kamurere Ikuro, Mungkala Vira Kayama Mokwasha.
9: Okwa sama chapa cha sugar. Leo taikuru mahawira kinjayo ja yekumi. Kila bila kayo ja yekumi, kinape amhusi weta puta. Muni phavela sa ojabuya. So kalore rihela kasowi su cha sanyu sampira. Hola va merabo. Muhusi waita puta wapipi.
7: Hey, ni usi va. Correr o a lua.
10: Oh,
5: una pia kutoka teni ye onita na iwola so siva siva.
9: Kai kai, kino tropelani. Sunu eroka na nisharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote posiva. Teo, meo kini hana kajioja shaka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
5: Pipi. Kimu hawa na matavino ni kutano wa mpiru ntare yona. Mini pavela.
9: Ayo, kiri muhina.
6: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mreri lo sokoya, ni mukalote ili wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

no ratene e pidile rumme ke nhinya wira malo sa patu ndo wena to tokopela na mbaba o tsukuma ma muina bulela masina abenya ka ndoka ithavi alapa tone maka masina behere ko hi hiwele yo ka hi hokolo wa kiroko wane nkela ka ponya ka maraka kira ka mahabo ko na ne maraka to melo kinro wa shaya ka hi tsoka na mutuna ki rahaninna amara ka yaina bina zamiro hapa na tuwa shoshorona kira ka yona sheria salama melo mutima kini wale na hirupa sheria ka sabatu amara ka nakucha mkopa haka mnakilowe kwere pule anate waroko shoshorona no tewewe ya anima havulelo na tuwa leni wakuba havulelo havulelo havulelo havulelo kopa haka kokotoko tonya haka patara kitaka naka nyonyolo kinona mara ka kituwana kira ka mkoha uolika na wang kina venya niyo ni mkabi naka kina rewa kopelo mwiniha bulela kapanya tala ora miloko melina atuwa tani na ashezo kira kani ya miloko miraruti miyo mmanzaka kira ya kile ni nroke mikina kushatwale kira wanake ziro yona mbama waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja waja kini ila niweza vale wapiali yako na mbama mamlo kwa norona ina morueria Vanta pulawe nchavi nawe siyarea Kira kamanyu papa mrini Hava ramrimolo na muva vani Hakoki ya asherie Nyuma rapurwele kieta pulanta vikierea sheni Kira nte hakwe antuwa la tipani va Mikira kamanteka kine hereria Vava ni miyo kahiki lati mukite mamlapa Kinapa kere hakwa kwa asheria Makulupa lewodele kapanyu mreri Nalo bankono mwenye kama anori ipo kulea Apuji ye mkopa na ati chawe Hako mikira kwa nane pokura na

kabudera ngahanna kabudere sharia dielo alopana la kabanyo kubini ya hima kani gulemono ahima kani garwa wu.

Oli mwingu tiwore rapi na tamutani nyanyasa Unihinya di shojilgash Matula konte Univira munihimwa ni univira munviri wa mungu.

0: Hey, munira nyu ithela ibonapi.
1: Mukiswami he mulupali yake tu, niyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sangu. Mukume bahe.
3: Abala ni tu. Ngarani ba miraba. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira, amu harakarimu emelela. Nino kanda na manewani. Ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti meniha mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, ngunu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wuyena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ye ko min ye.
1: Malie yo e kumi lakani mosa notuki hiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

muniwa na kilele makumaso aradi msambike muhina mwalaka mureti na osuwele kalelo sawe sorate la masipo sumana ila nutikela tovolu wa mradi mwenyu masini nkela okalele programe ila ni mshiri kaka Abdul Fai yo muhina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro vowira olavule ni mureti omlatuliawe mustudi umu Jamal Afonso Rajabasani ni uria netoko nsipo na makumaso na mureti ula notika Vowe Abdul Fai olavule ni

Muni wanto ano pentaho ni nimpanya ni ya homo tayo la vani wera masipo mawani vahila va malavo ni nimpanya ni ya okati. Panyale wavira vanto a halugutore panyale wavira. Okati wena vari hania huwe no kumala masana nyuana mhina marame. Telefoni yahu ni ntuna mutukula lilo tu lo la uradi Mozambique no 87 45 28 116. Arame ni mutukula huwe ni vani ni nyuana mhina ma nlaka. Okati wana na muriana di 87 45 28 116.

0: Kabisa mania karimu Charmin kana yewe mili yaba kana matankara me bwana iti. Bwana iti. Lepi. Bwana iti. Amunereria. Mashakala animwa takava. Ampavela tiri ola wala muradi uni. Bwana iti.
1: Bwana iti ma.
0: Sine na ya?
1: Gina katimire liya kumwe ya mana kivendlo. Wepa ni poro wana matu wa antena.
0: Kahaya, wani uri hai?
1: Wani noso olelwene waso kamera ta. Gesu wala wala tuparo na miti liwe refresh ta umelo.
0: Ayo melo vale nihiku mahikumandi mwiru wa juju ayo.
1: Ari ya toshi tavilo.
0: Ayo. Ndo olelo, nekosa uhaedro olelo?
1: Soa miko mwakimera take, si wakani wakani elo.
0: Na hee, tina kwa suene yo pa hee. Va, isalamu?
1: Isalamu ya wapachira akirime kela maharakola wa tominka lupano. Karua kapapa ya kive nile ukopela wani nunguwele matio koziva na mara. Kendroke iwa kanlete mono ni marawe. Kendroe tataka lupano rukurani wo na marawe. Kendroe mulu palia katarame toro na kosa na marawe. Karawa rokora ka andian kala to nane tili wenno. Kenawe keli salamu kifati yon hima tapa.
0: Ayo, no tapa. Washi kurela wo.
1: Rezato.
0: Asante. Na alobra neta kisishtai. Mugobo lava lirwa yalo bo latu andro akala nera mera ekote kote yani hikuno na mitili omelo andro varana e masakara matankara me bwano ite
2: bwano ite
0: nsina lubali
2: niyo nisa niwa aisha bernesto ni koro mwano
0: kahaya enamarruila
2: enamarruila kile liwa salamu hakahe kustudu yuo.
0: Ani nuna sisa na hini ileliwa. Baba isalamu sena ave kerela ya.
2: Salamu sena kipapa jira kina ave kerela. Kumara kala wa. Kuna mahasa ni. Narawir kumara kani ndio. Anami sine ni hege. Asina itokwa kaya da behasa ni hege. Ata behatere nja kaya hatamu. Ata behatere nja kara urumoto daige. Nah, si lama aku kembali bawa demi kau bahaya marah ini. Nah, kesenian dia senian sih, sesia hatipa, hatali. Ini kalau betul gini dihirau bawa.
0: Mungkin kerja syukur lebar balik.
2: Kau dapat apa
0: lagi? Asante.

tu sa so thene ki mpaka ka sika zinket la nene sene o khan lene ma ha moton khali wa we vate on thuni akweli o khali wa ramelana a thane tampaka khala ni ri bomsa bo mi te ko sa hi sa radio yeah bonita ka san hi o ti fax yinyu bo mi te ko sa hi sa radio mo sa mara ti o ru nya sa wi wonya o khumela ka provincia ela unia sa

muniwa na kile lima kumaso aradi msambike muhina mwalaka mwrati na osuwele kale losawe sorate la masipo sumane la nutikila tovolu wa mwradi mwenyu masininkela okalele programe la nimushiri kaka Abdul Fai yo muhina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro vowira olavule ni mwrati umlatuliawe mustudi umu Jamal Afonso Rajab Asani ni uria netoko nsipo na makomaso na mwrati ula notika Vowe Abdul Fai olavule

0: Vaari mitano vava.
1: Nimwere mitano vava.
0: Wapanta harata kwinyo. Murati sheni mumurla nyushape unirawe ipaka masipu awe nyuano munira masimu. Murati mkwako wo. Ehimi awe yo enikishekesha. Murati sheni.
1: Thank you tuwari murumumasi. Kenro wira minkola sedamba.